se walk up here e ko si wa se die kese e de ma kana fo e se se wutimi e onu house enya wa sase enti na dan ne sase wa tete e bo no so uko na se ye e wo teacher mante nana buamia wa si elden houses go e nam walk up enti e se ni wa na wa si e wo teacher mante nana buame no wa tete e bo no so e so enimanimia beju de ansa na walk up no akọ na wieye enu